stone sa se you know Ghana no agina yiti so nati yimpin for ni wo ye ni papa so ni se yiti mo ntwen chomo na so na o man yom

tibirim pa hey sa tamna na me ya brantia no pa nyum wey o o ma me microphone na me jinyum wey ya o mitimi tetenyum no atetenyum no e se ma yemre yi ya.

0: mommy. Hello, mommy. Me be kwa
1: hafti. Afro, mommy.
2: Wow.
0: Say me tell me. In case you friend, how in Yamia? Afro suru.
2: Wow.
0: Baba keke. Babri shop keke. Pussy wabies. Wama. Niyama bi befian. Many brisel. Become a follow love.
2: Yeah.
0: Agra ma follow love. Mm-hmm. Boy ni a chance ki tu ebi ake die bi obedi mi no. Abana meka.
2: Yeah.
0: Because o wa kro o frem me amon mi. E ti se me ka bro funa man ka ni ya si yen ka ni sa ka ni se.
2: O correct.
0: Like wa be ye impact e wo ma bra bo mu a. Mi da mi tu bi sirisiri wo da ye mu nyina.
2: Wow.
0: O se obi aka se de bi a kire wo na Uda se na masre me kutu me hwe me o se na se ase wani ma ase de ase de oni mu se de e every baby
2: eba
0: I'm serious o ati better say ma me can simple say won o baby tie mi wo dem os achi na masem na wo kan agura ma fully love one day na me friend boy na me catch ni se ma catch o se me ni be ma na ti
2: ma worry
0: ma wali o enye se mini ni tike ko ma ye engagement aye aye furo mini be ma na ti baby aye aye ade akakodru ya ntaso a bra e di problem ena me crocro bo enu kra na enye easy mami o because onu so abedo me ena me so ma bedo no akedie ni pe ba nu ya mami ni boy aye o fun so
2: etedie e kwesi amu
0: etedie ma family kunachi ya fa se eye cheating
2: yeah
0: ya da so wa lafia busumsum mu aka nwa ma me ni boy ya ka busum na chem eh sa na tie ye busum sa lafia no se asema papa kan ye ye betunya ka se wo Christo suma be she boni be break na
2: yeah
0: yesu mo janti abe she boni be break na aka sofu mu a etumi ba social media e be ka se wo yo ba na wo kru fa wachi a fa na ti bi
2: Sofu
0: tiantie bi okumasi na se o trendy pa
2: edi unkomo
0: mi kindi dia ka mi boy won otumi betna social media e ka se wo yo ba na wo fa wetia wo fa ni funny bi mi pia video no so am ti asem no mi yam hye mi na se ah baby bi ase akodru ni sofu be ba bontin abe kasa woni ma dom o mu jiwudi woni mu dom e be nam wanu mu kasa so aye bone what im ase ye nya sa de bia mi kasa Christo sum abe